0: Lutun Kungfan Senki, Kongi Pamar, Chilji Chakdar Ki, Chilin Nangwe, Chugi Dembe De Tunyang, Semna Dimburung Yu. Tedar Ame, Tasun Mermir Roram Cheba Miki Tonsin, Nawar Jabe, Jingjui Mani, Nyanya Yimbata, Tanzam Suani, Kimsi Suwa Yimbe, Tesimti, Semki Dingla Suji. Maguru Makjeta, Yegup Ki Tuntu, Semja Chebe, Sapungin Yugu, Kongi Semni Buyu. Amatsile deji, choki ki, makur ki kimsue sangbu gyunzin che di, tongme samdun le gyuwa dene mebar, tasung bema le siamde shuwa ta, tanzam ki denja songgyon chigu ti, mizi kangbu lengen shikdu zine, bungde chawa ta, bema ki chawa, togda par sumtu semna xa ne, chaju ngoy le kyuwar che yu.
1: Mege tanzam ki, tojam kyu to, gazi chi la sunlong gwenba ta, tuyu shir chi long ki zeyang. Choki ki tongda par sumtu, tasung bema chu, didu le simgur che de, tanzam sota kang ta, jadu magar le chuki jin yu, cha suma kan chu ta, lubu chu ku ji nge tup se tup jeba ni, choki ki bema chu, yundu shu be, gezi shikri. Lo shibju lakzam rin kawa puyo tsupe gundu sam yang na chachang heba chiwe yaga kang yin rong. Kong ki nindar shoba ngabne langde tishim tuwe cha suma ta gonga ta zamba soa kene lene den song chingen ki tasung pe ma chol gigi yoybe. Ama cho gigi nam pebe cha suma poba kang ki. Tasung pe ma chol chang re si xing sadu gadu changma che to je to be teni kong chu nin jik rin ki tuju gip shu tiri. Dunjiu-do, sa-du nam-si lupur-to chang-du-zo-we, chuk-gi-gi, rem-gyong-a chong-zo-yong-gi pimi-cho gui-long-ta ni-chi pe-gi lak-shuk-ta u-su gamba-li-so da-di be-ma-cho rin-ba-mi-gui-bar du-gi-yue-be, kub-gu-ri-ri-le, zi-wa-sa-mo-chun-yue-la, ngui-bu-ri-ri-le, be-ma-cho sim-chu-gi-la-jin-yue. Lakshi tuanze riri tanza mangzo ki mingmang pudu maa la zigur tan simze cheba chun xin yu. Mokur ni bima cho rongram kona cheba xik mingbar dupshu jikri ki tuanze tan. Jikgyun jikzin che guiba cho gigi sebor shigi yueba maa se. Tanzam denbu chung na kimshi denbu yongwa ta miri tuanze chung na tanzam targe yongwa sebor shigi yu. Saige do yege tanzam yu ki kumi tongda par sumto miri tunji la songyong tan tanzam ge denling songwa ti genchir zine renggyong a siju jokje ba ta mangmang nyamjun ki gundi che yu. Loma rinkong ki chongsip tan lopcha gundi che su gyu ti kodewa tan xin lawe geje lamne dan ki miri siju tan ge song sija ta song ta den je ge tunyin ke jin jokjin che pri. Mame mirib yi ki mokur nyamyong la dene mangmang simdun ta dati gyongri ki tanzam damgyu sunyam tuipu ju ti ka teta meb sum ki samlo mirib ka ki mangzo ki simla dingsip su bar che yu. Mingi par kong ki kyun mangzo mi ding chik lakzam la drogzi nazo ting gyeju lakzam che bar mirib tunji ta mokur ki dusi tanzam misir su yi ki singsar tiwe dingsip su ne tunmung ki nguanzin tu kyor yu.
0: Miji ki dinsu ni tongme zemdun yin, mimangbu gyunzin ni dupshu yin. Maguru makje ta, tasung tadar ki sugun sangbu mirab ni mirab hari gyunzin chaji. Choki ki dagdu ngaglo bedun ta, bedun ni chiki, payu ki shunuru bema ki legi lo la dinburu ngeba ta, tanzam ki kimchi sunggui be kada lopji chiki yu. Kongi bugui ta ni chi wo, cheng long xiang ki magur du xi tiwe sibdu qinba ta. Ta kwa ki chongzu, ta dien ta dar ki bedun sizi jikji nyi tu du zuba ma se. Yun tu mangma nyamjun ta, magur cimji, nyamji gor sung so ki chigo biwe. Mangma simtun ta, tanzam sung wa, nyamjun nyamju je ki namba sangbu xi cha yu. Dangyun genche cho gi gi tokta par sumtu, dangyun ki tongme simtun ta, genji lo la dinbur ngine. Shirim tu shi tsuba ta, mangzo le xiamde shu di, dong lin ki mingbu dun yu. Kwan ki gyun tu ren gui nga, chongzu rinbe dangyue tanglan shib shu ruka le shu di, zhu lam zang cha ta, ngu gyur da gyong su, ji bin cha xia le hurda shu ba ma se. Chongzu ku gyo kang sar zang zha qian ne, chongzu ku riyo lek su dong gi yu. Ti dang chep ji, pa yu ki ne cu le gyun a yu ba ta, mang ki du lu xin ba je gi lek char di ne. Shirim jo gyong ki tup sa tang buru, kwan ki kim zi war ki zu shi ta. Gendo ngangyu rinpo dumzhi che di. Chongzo ta chonglin ki si duin dinlin song xin yu. Lu chun qiba di ta nga calon yon war ming ne. 초기기 야센타 튀진기 급수 균토 제경 로교타 삼류 럽스동화타 푀게기람네 시류 지바라 된자 시제 캡데 동화 게지 터송타 미리 튠지기 도시적지 추구처로 수지제 전에 당기 추기타 도구르 규제 차와 충자네 시베 덴베 유수 타르베 동화 제제디 김차타 예급라 장비 제심기 센치기여 장차 십주 년지 따라 된송 제신 아메 제수자네 마르구원네 아메 통매 섬든 균진타 타자 망조게 내치디 머구르타 미리 튠지기 남바 상부되베 바라 초기기 남서 요외 차주 러부치비 미야 니르네 니르 튜디 지다키 딘송레 튠 야부주비 방아르 칠기기 탐제 샤메야 주윤 상부경네 통매 섬든 랑렌 따르예 콩기 김토 냐차 제베 코다르르타 토지치 슈웨 친이르르니 뻬마츠 학섬 스메기 망만 심든타 녜주데 부제심기 방부약슈지 타자 겐자가 있나 출라리브로 ngarsin khomba poza ma sha par thong me sem dun kyang de thuga dar ma ga du gyu de pe ma chu ro chem ri tha chu gi jin gi ye sa de khang long gi chhe tho lang chhe me do rim sing yi rong khong gi ma gu ru ma ji gi chu sem tha than cham sung gyong gi lhak sam la nam yang gyu wa me chu gi gi phu me khon ar wang we xin jam gyu me gi si san kya ne sar ji kim su gyun jin tha mi ri thun ji gi cha sha phi ge mangma warki nye ju de bu ze sim se du dan de zhang che xi ju hak zam jin ge ke la jiang bie tan zam mang cuo ge ze sim qin bu tan hak sam nam da ge gin zhi se zhi che yu la tu ri sa bie mi ri thun ji ya thun ge lang lian bu xi gan che yu
1: sen zhe lin ge kong lang na cu sen zhu bu di ni xi zi chong ge kan ba zong cheng lu xiang ne chong zui mi ri thun ji ge bie san wa cuo ge ge guo ge bie tin zong wo ju tu ze sim zhang che si me yi tan zam xing se lian bar qi ji kui ti ri
2: Marle hakwe bonde janyam tha thunji rogji sidue jie tha denbe ji do rilu gi miri gi zwa san den tha pege dang de thunji dang jorju sibe sithu ji do jie tha denbe ji do rilu gi pyeonjong sa ba zu jun chebe dopsyo chebo cha ba chehwe

0: 迪克尔尼原种龙旗年轻猎工原件龙旗仪原种龙旗年轻猎工原件龙旗仪
1: 现在南西居民
0: 现在南西居民
2: Zastan denbe singe namo tso gongkham sa. Tata namo tso siangku tsukbe le zendi ni pyeongjeo longching yenchi legung pyoge longching ki chenze nangse dreamy shibe le zendi di. Singe namo tso, nga le zen zokyong shuken lo zhu yin.
3: Singe lingge, nga le zen zokyong shuken zhu ga yin.
2: Nga zhu le zendi pyeongjeo longching lo nye chengzin ta lakdo kapa to ki churi tindi di zhu feng yun ki to ne tu jik du sen nang tuk zi.
3: Nga zhu le zendi rizda dawa tang lakwa jie ki shokwe chuzi gu tang gam nga ne chubwe par tang chuzi chuzi dun tang gam nga ne gebe par gyar don shu gyunbe senge lenge ne tu do tu sen nang yu shuwa shuk yin.
2: Senge nabu so, di ringgi chenze nangse zhumi le zendi na chetin gundu tang chenze ki kum zhu jie nangse le zeng ka nyi chuti shu yubbe tenge ne nangse le zeng ka rinbe jie sen rola.
3: Singa nam cho, ngon nam su chitin kundu si be nang chen di sen na ro.
4: Chitin kundu

No, sen nam cho li sen na chi chi xu be song xian tang bu ding yin de no sam zhu lan tan zhe zhu wa lan de dan nan be gu mi zuo xi bi yin yang pu ni li sen ke tie zhe ka bang zhang ge gun xin le wo ge gu ji chu ge jing a dun dun gu ta chu ge su ma ni chu chu chu ge ni gu le wo ngang a ta chu ge ni ge chu dun dun jie yin ma nan cui pa ke xie ba ji tian nan ke ge gun xin ba san la yin

0: 탄다니 비징키 추즈죠 숨다다지
1: 변종 롱친 년티 리후기 그게 롱친네 탄다 변종 선구 냥다니 진수
2: 변종 롱친 년티 리후기 그게 롱친네 탄다 변종 선구 냥다니 진수
3: 생일인지 공감사 드리니 변덕이 배치 줍드윈 탕 진도구 배치 니슈지 레슨다 와시
4: 팅디리 세나 슈교낭 변종니 후창성키 시즈총결토 레드윈 덕심낭위 꼴타
3: 요영지 표정 땅글이 된바 로가 총결은 나가서 종 포마 장당샹 탄성악동 강기 땅지부 수지 니마 겐센지 레로즈 내치디 탄성 땡송세배 꼬로
4: Rangchungki tuim sokpe, kuala shibu chengzin nyo chong jimtso gom ngabar shunhe. Chengzin nyo chong ki yuang chok shu ta, din shung mwenbar chiba ta. Chumwe nyamle le chumje sangpo tobe gor.
3: Dachwe duze nyingi sui rei, pyoge rinne yukuru chumra chukse tobe be gor.
4: Chamdu chonggir ki wang bu gyunjin sochi shibshu dine kurgyu chego chokbe gor sohi. Shamle tingdi le chengki nang tuin shibzhan ha, senruan ha. Digle kune nesubi se, jindu gube ce nishu xin nyinhe, nishu du nyin par. Rang Gyu Jong Deng Wiki Shuji, Hu Chang Sheng Ki, Xi Zi Chong Gir Gi Chong Song Ta, Nyan Lam Song, Ting Zhi Song, La Zi Song, Sai Gi Song, Zeng Zhu Zi Qu Jie Su De Xin Neng Ke. Ji Ge Shuji Xi Jinping Ki, Pe Ge Li Tuan Guo Le Nan Wei Ga Gui Ke Qian Ta, Tu Zhe Sa Bie Dang Ge Pe Yong Zi Qu, Lao Dan Tuan Ge Qian He. Mang Qi Ki Tong Mian Sheng Dun Gun Qiong Qian Tao, Tuan Wei Le Xi Zu Bu Ta, Gian Qi Cha Du Ku Di, Xi Zi Chong Gir Ki Cha Xia Ka, Ge Lim Sa Bu Xi Du Li Biu Gui Di Dang Tao. Gyun qian mi par, mi mang mang chok ki zi du dian bie cao er ka chok bie gui gu gong gui bie nian song nao shi. Ji chong zong da ma chong su ta, nian lam zong xie gu chong su, ting zhi zong gang gar chong bie mang pian xie xu chong qin, ting zhi zong nian bu chong su, la zi zong qiu gu chong su ta, tang gar chong zi dang mang xie xu dian he, sai ji zong chom de chong su, sheng zhu zi qu, le gui chong su ta, di li di gui dang mang xie xu dian ni jie su. Hu chang sheng ki, xie lim li qi bu ta, bie li ding sam nao ta, Shilim dang su gyung ta, shilim jue gyung si chui le kendo na wo ma se. Changmei samchar ta chue gu sem pche. Hu chang sheng ki, shilim dopchi ni ri ka ki le tuen to chue bu yung tu. Shilim dang zhen zu zu gyung shuk xin chi ba ta, shilim ki dang yun bong ka zu gyung shuk yab di. Shilim dang zhen zu zu gyung chi bi kung bu jin shu ta, bu gui chi shu, tab sui chi shu jie chi bu da ne. Gyun qian mi bar, dang ge pe tu si gyung wei meng shi dian tu dong gui. Dang ta mang so ta, le chi bu ta mang so ki zhuo sab du dong ta. Ngang yu sheng pu, mang so ki le tuan shib sa chup to, tui kim tu yu yu yu nam jian tu yu qian he. Shilim dang zhen su ki mok top kar zong dabu nubu ta, dang yun ki nguan tuan bie sang nubu duan he. Mang so ki nguan ne, ne tuan lu sam xie ta, le tuan ka ya bu chup di, lu chi sim chi ki le shu ta, lop so, men chu, gen so, pu ju so ki mang su le tuan ka ya bu chup to. Yun qian mi bar, mi li ka ka mang so ki tom nang ta, yim nang, din jia so nang chi tui tu tong kui. Tu rup sa bie feng qiao nyam yong yun qiong ta pe jia dan he. Lam sui qi xi sar tui ta, le ge zi tu ya bu sui ti, ren gui ngang gen de si wo ta, ne gin sui xip qie to. Gin mo qiong ko ni do bu ta, qiu ma xio ko ni ra ya gui. Xi lim li qi bar tu gu ta qiam yong qie ti, san bie xing ni cu pui sum cao su dong ta, sim jie si zho qian he, ren qi li ni to, lo zi dian bu xia xia ka ya bu zhu gyur, tuin gin zhuo gui bi ni su nao shi. Yung bop yung kung kan zhe yu bu ta, lo zi li yung bop ka zi yu ba, neng mi ka zi yu ba, gang ye kang yu ba. Xi lim le qi bei le gar lo gu bu yu min jie le tu gu qian bu da xin. Sa xiao kan tu pie pian, hu chang sheng ki, mang suo ji tui kim tu pie ji yu bu ta. Nga qi su, ba sang zhe xi ta, cao wang bian dian, zi li xiong da, pin suo ci ren, dian zi wang du, wang du, bian bu suo mang suo ji kim tu pie mne, kim chang ge yong bu yong kong ta, tuan ki suo wei nian su li kian do na wang ma se. Gang ye ka li yu min, gan zhi xip zhe na yue. Dang tang si xiong ki si qu sang pe yu kiap yu ta, rong sham ho, le le zun bei la ni le dian he. Digi dianbe cao er rui xin yue ba, kian dao xiong qin. Hu chang sheng ki, tian ge digi dianbe cao le, zhong kui kian jiu dianbe ji suo zheng du lem du ki, wen xie tui bei kian ba zheng xin kang lian wen yue. Chang mei, ji jie shu ji Xi Jinping ta, dang zhong yang ki tu gu se mu ning jiang xun he, xue xin dianbu ta, yang bei jia bei ki, tie wei zi du dianbe cao dui gu xie song zhe. Kuang ki, qie zhen qian ki qie de xie tie, gu nam qian ki wei luo mi tie qiu wen guo qi bei lam sui tuan yue qian he. Gui nam da xir ya bu qi ba ta, wei luo tian mian qi wei nian su, nga sam xian dao ta, nga sam ni wen guo qie tie, ruo qiu qie de tuan yue nian pi yong qie gui. 天空的力气是从的总控边小片的修行动态新找来娘来看多片单的预报团队的开电团队配的动态新找来去创大队的能给鬼修票切块在女将单追求切单的拥抱潘女用为特朗加切相过他新找盲草人鱼图来修图过他拥抱也不用给鬼的单的年初来参起集团创设组成护他切套创设巧用的他给用给鬼的动块西林联系别盲草他娘图西去赛道他团委为金图不前的盲草的团委年初他刚一岁着切的盲草的老爹是他一切切实性都求切关系松不舍他自从汤干创作第一个人他古昌生气哭了就托他们起随看到西镇老他第二个克拉萨尔用钱盲草他咋在里面能够赶紧选择了透过前天军前面把军队配给动位卷堂起了动他我刚刚去看盲草的来团托配去切块创作面被先前老将起修起了动他来归秋在狂托当天盲草草特别为面具确定协助主国边内送闹事现在重点给其刚才切到外所洗皮切死他现在来日落在路边头胡昌生气再用外所洗皮哭救起催他老片组军起催所了都心闹事况且亏空的力气洗诉过他到一起而过一起被追狼组军起救命的从古马镇起修切动他推胸起来接受起救吞进前的从而偏着切动他嘎咕求救得不得当头切到南镇起修切

Singa nam tso, tanda nam tso, sen sin be li zen di ni, pyun chung lung ching yin chin li kong, pyo ge lung ching ki chuk du ri zi li zen, li zi kya zi chuk di shib di shi. Nga li zen zi kyun shu ken, biam zhuang yin. Nam tso, mung tu chen, ngan zi li zen sen sin nang kyo ga shu yin.

0: bimi shingi senjua ta. Rebgara kengri debgi luyangi. Liangwang rikze gyazu chuti nang. Nyamzom gadi chula shukdi chok.
1: Sengan namtso. Tangana zumi zi shunlam rinmu teche gyube gabli yina. Gabri gyakyo gi lambur gazi ngang gyu uri la. Gabri gaga chacha ngang ne. Lujung linsin gyube gyawa yina le top singi shin. Kanda ngana zumi zi gi mizi lambu di yina. Di xing yangbe nyu zhu shunlam dobu zi yong mi si la. Tuanda ka zi gi yina le. Da gugdab chewe parje yina za. Gange chimbu zi so si shin. Da yina le ngana zi chowe parje di da li ya. Yida ma chep che. 总体是一个的，满意不难了。

0: 迪克尔尼原众龙旗年轻列共原建龙旗仪原众龙旗年轻列共原建龙旗仪
1: 前者南西居民
0: 前者南西居民
2: Zastan denbe singe nama tso gung kamsa. Tata nama tso siangu tsukbe le zendi ni pion jiong lung ting yin ting le gung pio ge lung ting ki cian zian nang se dwi mi shibe le zendi di. Singe nama tso, nga li zian zokyong shukin lo dwi yin.
3: Singe lingge, nga li zian zokyong shukin dwi ga yin.
2: Nga zui le zendi pion jiong lung ting lo nye cheng zin ta lak do kapa to ki chuli ting di di zhu feng yun ki to ne tui jik du se nang tu ji.
3: Nga zui le zendi, jisa da wa tang lakwa jie ki shokwe chuzui gu tang gam nga ne chube par tang. Chuzui chuzui dun tang gam nga ne gebe par gyar dun shu gyun be singe lingge ne tui do tu se nang yu shuwa shuk yin.
2: Singe nama tso, di ringgi cian zian nang se dwi mi le zendi na cha ting gun du tang cian zian ki kum zui jie nang zi le zian ka nyi chuk di shu yu be lingge ne nang zi le zian ka rinpe jie se lo na.
3: Singe nam cho, ngul nam su che jun gun du si be nang chen di se na ro.
4: Che jun gun du

No, senam choli senam chiji shube sunxian tangbu di yin no sam zhu lan tan zhe zhuo lan ne dan nan bei gu mi zuo xi bi di yin pu ni li chen ke tie zhe ka bang zhang ge gun xin le wo ge gu ji chu ge jin a dun dun gu ta chu ge su ma ni chu chu chu ge ni gu le wo ngang ta chu ge ni ge chu dun dun jie yin ma nan chui pa ke xie ba ji tian nan ke ge gun xin ba san la yin

kangkiri digi zomana, kangkiri nudi yangi kin. Digi namyang zombechi, ngayi mindu kilebnu, nyeyang konyang.

Lo senam chomu tyungan chuchin chen ji de gyu je li senan shu nan kin ki singin chobu chela dobgela shu nyu khong ne yin na ti ri ris ta wa ki ngam phu ne li sen sang bu ti gyu je sham ki su se di na ngel le ro tha tha nen sin pham bin chi ling ye le phu je nam bu chon sa wo sa bu ti na chale ta da li ju phan tha nen sin thuk sim chob yo be min dun shu yin su na sha nyam chom si be su je di khol ngan chun singin chobu lo gya zne yin be lo san la ne ri gu shu je yin na gya ji long chen ki singin chobu cho phu na su

0: dushu lumpu mang na yang.
1: Din jia dushu, zawa yin.
0: Ngazu, shunglam to kori nyu tsele gedi midongwa tang, kori xin chi zhulam misongwa, chara tongni kori midongwa, kori tonggab sim miyongwa jie che gyuni, ke gang xindu qinpushi.
1: Tugyo ngazu, jimzhu jivsui le songzi xuni, zhulam din jia tang, yerub ju sang la dini, zhulam xia tong yongwa che gyu gye lin che di, 点价谈点别主秀科有几推梦托对鬼。

Sasdang dembe sembobo lingge tsem dili thanda nam lingge ne sengu chobe le zen di ni phenjong longchin ngin chin le khu phege longchin ki tsemu le che dawe ki kurkhang sib di ji ngan chui le zen di nin dar tsemu chu su chu thang gam sib chu tho phenjong longchin ngin chin le khu gi phege longchin ki gwe nyum ji le wo ji cha chu thang lak to ka ba ki ngin che chu ri tin di tho ne sen tu bu yu be Tengye ne tuidudu manzui li zhen sen gyo ya gusu shu yin. Sengye nabu so, tengja ki cemu chusui chutang gam shibchur nyamzum chungwar gachu chi. Tengye rishi nyingji ki cove tisin le yu nang di. Gakyu chakdan ki sem ki chen chal ri ri. Kumu nyamchu shu be zamcha mi rin o ri nang ne sen tu be dunba yu la. Kye ki kergyang tu ne be lusim nigar chi chi shik tu gyu. 日瓦阳书

0: ཁྱི ཕྱད མི དེ སྲིད དེ སྲིད དེ སྲིད དེ སྲིད དེ སྲིད དེ སྲིད དེ སྲིད དེ སྲིད དེ སྲིད དེ སྲིད དེ སྲིད དེ སྲིད དེ སྲིད དེ སྲིད དེ སྲིད དེ སྲིད དེ སྲིད དེ སྲིད དེ སྲིད དེ སྲིད དེ སྲིད དེ སྲིད དེ སྲིད དེ སྲིད དེ སྲིད དེ སྲིད དེ སྲིད དེ སྲིད དེ སྲིད དེ སྲིད དེ སྲིད དེ སྲིད དེ སྲིད དེ སྲིད དེ སྲིད དེ སྲིད དེ སྲིད དེ སྲིད དེ སྲིད དེ སྲིད དེ སྲིད དེ སྲིད དེ སྲིད དེ སྲིད དེ སྲིད དེ ས 있으나 이동이 성이나 차샹다 배 용기다 시자 농미스 노가라 어디나리 차산틱 배신신 연락이 된지 계시 해라 어디 차산틱 이제 어떤 죽을 차샹에다 지금 뭐디 배트거 즉 김상 이제 중에 찍내 망소 뒤에 내 반인의 생활에 서로 배디 아자 철지 체다 죽을 차샹 무슨 내나 됐다 배트 생활에 심수된 게 전부링 거래다 쇼셀 근데 내디 Kewasam no langar simshi yilang ya chitwasam no lad. Gimzen chi yinsanda, jinnan xia xian tang sishi yangda mungshi ngunzi zong yi neba, ngunzi xiang yi neba, zong xingzhu chi yi neba, titol tumzi xiamna yin gala, kuna zu tu sung cemeb tangji. Udil dia zi ngara gyabza ya gui da, di ngara yin ngunzi xia, baizun xia yi da sisi gandri ba gala. Huda bata xia xia, zhugul zomlin togo ro, binzi naya da wada kata kal tongdu xia xia xik, simshi gya gui la, gya tuwasam no lad.
1: Binan na batso, maung bia lun dianang, nyamlai khan ki bize ang tangbor jobo tanga, mangpen sawar zingbe tome samdun tinsung che di. Ngarwe tuanze shimchuk sarbi tingsabdo tongwa tang, songlam gyachijir tongwa. Turab ki kechu tenbe tinsung tablam gyachir tangne, pyo ki chakjin shingro tuanze lenwe kele su gyugyur gudi shukje tangdi. Lunze banchur peki tang, shing dobe cawar digi ki sabyun zhug tube shuesim tenbo yubashi. Tingdi chitik le chen, shunzam takashak yin, sumtik tang zogyun shukken, danzunobu yin. Tengge, shidin jago.

kangkiri digi zomana, kangkiri nudi yangdi kin. Digi namyang zombechi, ngayi myndu kilebu, nyeyang konyang.